0: Korebora didikania mociari to ucio. Ati uria arugaga githeri akaruga githeri kiaciane murigana.
1: Twari kenda.
0: Ciana kenda.
1: No ana nimeherete.
0: Ni ndoiga iria areraga ciana kenda.
1: Ciana kenda.
0: Akarugira ciana kenda na nikio wonaga mutumia rimwe gatawaga kahorio. Niguo ciana itikonewe ni uthafuria rasona. Mutumia ucio ngai amurehe. Ciana ici rĩu ngai nĩ acirathime ithĩ ngai ndamũrathimire no mwaga irio cia kũmũhe
2: aca
0: ma Agnes Wambui Gĩcia wĩyumĩrie nena mũcoke mwena ũrĩa ũngĩ ithĩ nĩ twambĩrĩria wĩra tũtagwo kameme kayo ka mũingĩ mũingĩ nĩ inyuĩ na inyuĩ nĩ inyuĩ mũkoiga mũngiuga kahingwo kana kage kũhingwo
1: kana gathiĩ na mbere
0: Inyu mokwenda atia
1: gathiĩ na
2: mbere
0: gathiĩ na mbere all right
1: na gathiĩ matuko maingĩ na ngai aririkanage arĩa marutaga wĩra gũkũ othe na tũkorwo twĩ macambiki manyu inyu othe
0: thank you
1: ona Stacy no kũmũigua ndĩmũigua ndamuona ũmũthĩ
0: nĩwe ũyũ
2: Stacy akayamũrathime
0: amen rĩu gatonya thiĩ na mbere na gũthoma ngarĩri kana atige
2: ĩndere
0: abohre gatonya thiĩ athome
1: ĩndere kabisa na nĩ tũmũthikagĩrĩria mũno mena coconut
0: na gĩtuĩka nĩ arathoma nĩ aramũtaũrĩra rĩu ti wega
1: ndakagũagũe
0: okay ĩĩ yawake rumba mathiĩ na mbere
1: othe mathiĩ baby top no korwo mũgeithie mũno wĩra nĩ ageithio nĩ andũ a ngacura marũgamĩrĩirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Jeremia Wainaina jirani ya mũndũ wĩtagwo Kagima
0: all right haya ya ngoni nao mathiĩ na mbere
1: othe
0: saimo
1: saimo othe nĩka karũĩmbo nĩ wa gũkũ
0: no wana hau hangĩ no mwega onake nĩ gũcia nĩ irenda iragucania rĩu nahe ũngĩ wĩtagwo mũzima gathuke mũndũ baũrũ nahe ũngĩ ningĩ ũkaca tarĩ wĩtagwo maninyarĩ
1: othe nĩ tũmathikagĩrĩria wangũnjiri
0: thank you rĩu rĩ mũthiĩ wega macini nĩ yake itawa itune no nĩ ngũmwĩta ta rĩu inyuĩ mũita ta inyuĩ mũikare oro ũguo thimũ cianyu cione na mũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ mũtige kĩrĩa contact cianyu ciothe niĩ nĩ njui nĩ tũgũcoka ha gũcokia ngatho na nĩ ngathiĩ ngacura egoka ngacura gũcokia ngatho
1: nĩguo
0: gakona service ya gũcokia ngatho
1: tũgĩcerekeaga
0: haumai rĩu aya ndenda ngũririkanie we ũkũingĩra thĩinĩ wa soko murwa hũra *292# gũcagũra itemu yaku cagũra itemu yaku na ũrarengwo gatagatĩ ga 10 bob nginya 59 bob na ũririkane ũmũthĩ ũngĩingĩra soko murwa nĩ ũraheo kĩndũ gĩgwĩtwo bonus ya 15,000 ũkerwo thank you nĩ tondũ wa gũtuĩka customer wa soko murwa ndenda nyambe njuge nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka icio ngai na ndagĩka ikũmi
3: Ne wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maitaba na makĩria arahũka aicamũka kwĩgangara hũmbũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maitaba na makĩria arahũka na gatonya wa bugleman thinacara nginya thaa inya aicamũka na mũthoni wa kĩrumba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaile denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Vinashara gina va ida utuko Kamembe kayo kamo ige Dos ya

0: nga nayo wana ruengo.
1: Ah. Ama mwaka ga go bakira rucio. Ndo wa matha. Wajohi. Le da soka rengi wajohi witu.
2: Ye no ngora.
1: Ate 2025 ate mwana agie bia guthie na maguru niguo worire maundu.
2: E nirio ndonje ki undu gikihuba ta kiria.
1: Taguo
2: ta maka.
1: Gai emu tumia waku.
2: Emu tumia wakwa tuikanite gicuhi.
1: Mwikiranite gicuhi.
2: E ta maka.
1: Bere andu uria mendaga upruverwo bere andu.
2: E ni ma.
1: Wonire atia?
2: Donire magambo.
1: Tandariria.
2: Rĩu magambo macio rĩu tũgũkinyanĩtie haha nĩambia kũreharehwo nĩ nduthi. Na no ndĩramwĩra mũndũ ũcio nĩatigana nake biũ biũ. Na arĩ na mũciĩ wake ndũkariganĩrwo. Rĩu koguo nĩwonona biũ mũtumia wake arĩ oho.
1: Ĩĩ ngai ee.
2: Kuma rĩu hau rĩ. No rĩambire rĩu
1: akiugaga. Anjohi tareke hanini. Wambia kũmwĩra atige kũrehwo nĩ mũndũ ũcio wa nduthi rĩ. Nĩ arakaraga.
2: Augire atĩrĩ gũtirĩ ũndũ makoragwo nake. Kana relation cibu no kũmũkua mũkuaga o ũguo tu. Na nĩwaiguo na nduthi ĩno ndĩrĩhagwo. Ndarĩhaga o kũrĩa guothe nginya gũthiĩ Nyĩrĩ nginya kũrĩa guothe arenda gũthiĩ.
1: Wamenyire atĩa?
2: Rĩu niĩ nĩndakĩmenyire tondũ nĩndakĩmumaga o thutha Rĩu handũ ndagĩkorire Nyĩrĩ kuba cio Nyĩrĩ taũni magĩkĩrĩa indo ciao na nyama na andũ.
1: Marĩaga kĩ?
2: Nyama na ngũkũ handũ mũkawa-inĩ ngĩmakumbaca.
1: Marĩ erĩ
2: rĩu hau nĩho ndamenyire atĩrĩ.
1: Amba ũtige, wamakora marĩ erĩ nĩ atĩa wekire?
2: Niĩ ona no kũhĩtũka ndahĩtũkire hau. Ona ndirĩ kiugo ndaririe. Ndathire o ta nyagahĩra na niĩ ndagĩthiĩ
3: gwĩkĩra ciana cia opinion na gũtirĩ ũndũ ndamarĩirie ona hanini.
1: Ndwaiguire ruo, nĩmakuonire?
3: Ndiaiguire ruo, ona nĩmanyonire no kũhĩtũka ndahĩtũkire. Na hĩndĩ ĩyo noigua no thiri ndaiyĩirwo nĩ mũndũ nĩmonwo na ngĩhanyũka ho ihenya. Ndĩhana tarĩ kũmacũthĩrĩria. Rĩu ngĩcoka gũka kũmũria noigua akĩngambangambaga agĩkaka na kanaga.
1: Nĩmakuonete?
3: Ona ngwĩciria matianyonere tondũ ũrĩa wanjiĩire thiri rĩ. No ũrĩa mũndũ ũngĩthiĩ kwĩrwo nĩ mũndũ ng'ani arĩha na ũkatũcũthĩrĩria ũtoka ũtakũmenyerera.
1: Ũkĩmuona?
3: Ngĩmuona nĩma mũndũ wahe thiri kweri nĩanjĩra ũhoro wa ma.
1: Mũndũ ũrĩa wamuona nake no ũrĩa mũrehaga na nduthi?
3: O ti ũngĩ ũrĩa mũrehaga nake ti ũngĩ. Rĩu nĩwona kuma hau ndamwĩra rĩu nĩũkĩũĩ ũrĩa atumia matiendaga kwĩrĩka. Ĩni naritũ rĩu kuma hau.
1: Amba ũtige. Anjohi. Ũraiga atumia matiendaga kwĩrĩka nĩkĩ?
3: Matiendaga kwĩ no ti othe nĩ amwe tondũ nĩwaigua ta rĩu wakwa nĩaregire biũ.
1: Akiuga atĩa?
3: Na agĩkana biũ.
1: Nĩaimĩte ararĩte nja?
3: Rĩu ndarĩ arara nja. Marĩa macio ngũkwĩraga no gũka ũtukũ mũno nginya ciana rĩmwe nĩikũrarĩra.
1: Ngai.
3: Ĩni na rĩu mũnyaka ũrĩa ciarĩ naguo nĩakĩcũĩ akĩrĩ ho nĩagũgaici itungata tondũ nake nĩakũigua tha. Ĩni nĩwona rĩu hau maũndũ nĩho maritũhĩire.
1: Nĩegũke ethambĩte.
3: Rĩu rĩ, gwĩthamba ndandũĩ athiri arĩ o mũtheru akiuma.
1: Nĩguo ndĩroria atĩrĩrĩ, agĩũka nĩũkuona ta hena ngũrani?
3: Nĩnguona ta hena ngũrani tondũ mũndũ ũrĩa aumire kĩroko rĩ. Ona nĩngũigua rĩngĩ nĩmakũgerera nginya irabu-inĩ mũndũ makaheo kamwe twĩrĩ.
1: Wee nĩũnyuaga?
3: Niĩ ndirĩ ndanyua ndĩ mũndũ wa kanitha ndĩ mũndũ wa Ngai ona ndirĩ ndamĩkĩra mwĩrĩ.
1: Thengiũ, aha.
3: Ĩni.
1: No wamenyire atĩa nĩanyuaga?
3: Rĩu nĩndamenyire tondũ nĩwaiguo ona nginya kuonwo nĩonagwo.
1: Nĩonagwo?
3: Nĩonagwo nĩmakũingĩra nake tondũ rĩu ona rĩngĩ hau mũkawa-inĩ rĩngĩ nĩmagwĩtiaga gũikũrũkia nyama.
1: Kĩrĩkarĩa ũkiugaga atĩrĩrĩ. Ndũkanatharie.
3: Ndũkanatharie. Na rĩrĩa twekire ũhiki gathukĩ-rĩ. Twaugire kĩrĩa kĩngĩtũma mũtigane nĩ ũtharia na gĩkuũ.
1: Na nĩ wega, nĩwonaga ta atharirie?
3: Niĩ ũcio nĩguo ũndũ wa mbere watũmire tũtigane tondũ ũcio nĩguo tharia. Ngĩrũmĩrĩra maandĩko.
1: Ũkĩmwĩra atĩa?
3: Ngĩmwĩra rĩu twatigana nĩ ũtharia tondũ gĩkuũ hakiri kĩonekete.
1: Abotige hanini. Mwaka ũrĩkũ ũcio 2025?
3: January
1: hala gukwiraga na hau ni wa muri wa munyiku wa mukubacira
3: hau ni nda mukubacira
1: wa mwira wa mweriria atia na wabiria kumwira atia nigetha mutigane
3: ni nda mwirire riu mirigo yaku ni ukuoya
1: aha
3: obio kuri ucio muto uraga nake tondu guti undu itoi
1: aha
3: na riu nona kuma ni nda uraga tu kalite the video vio na riu beto jija penido November nona nda muhete mwaka kuwe mugima
1: hi oseji
3: ni ya nyone kanwa guseji ogi mwaragiri ogi mwaragiri ginyakaririo ni aciari akwa
1: alafu
3: kuma ni nda ugira riu ciigana ni ciigana tu diguko tu ria thurie na gutie muthuri mutumia wa
1: rumi okay yamusi ndo gukora thurie
3: riu giba
1: atere ah iyo ni tabu eh
3: ni wa kalo na hili atumie no mutumia ndangikora tu mbere ke ugikuyu
1: ni horo wa ma ona Francis ruwe tithe ndoigwa neiga
3: eh na daigwa
1: tareke guria tiriri
3: eh
1: ru no arakara no amwira no mwakoe hindo
3: eh
1: ni akuoya
3: leule
1: eh
3: ndo ni akuoya thie
1: mhm
3: ni damuria na no aiwa riri ala wa indo ndamwira bange
1: na wamwira muthenyo ria wamuriria thiri ni oire indo
3: eh kimundu giki ni warakigurira gikiraga ni damuingata
1: Jesus Christ
3: tamaka Leo ana nokyo giko ibe cia umirio ri.
1: I.
3: Kama kana nokyo giko mugerera na nduthie no.
1: Wajo hidra kuigwira tha, no rugano rwaku ni rwatu matheke.
3: Kuigwira tha na ni ngai no ajigwire.
1: Yani nokyo kia mugira.
3: Nokyo giko mugera hale ibe cia umiririe tondu ni athirie wega na thayo ri.
1: Eh.
3: Na ginya toni nyiki tondu mitwanyitana ile ginya bura na cicia muthe na andu othe itura ni mabangire ginya nyumba kumi tondu mitugo yake ure onekanire ri
1: eh
3: yone kanje ndari hindire ngikarania na ni tondu ginya gitio ni amagagira ginya maragirio ria kwenda
1: muthenyo ria wakomire uriri waku utuko ucio ri
3: eh
1: we athire gukomaku
3: wele ubie kana athire kuri kimundu kiu
1: aha
3: no ndo ga njuwe ni athire o guku bloti ni cia kigogo ini na githie agikombolerwo nyumba ni kimundu kiu na nikyo na niku indo icio cia twarirwo
1: aha
3: riu uhoro wa kinya hau tukirikania nake biu
1: riu ngoro yaku ihana atia
3: ngoro yakwa ni njega
1: mhm
3: ona ko ale mwana ungiconokaga tondu rwaigua ri itura ti kundu athire
1: ngai
3: Kati yake ni athire kuraihu kana Murang'a tondu ni njwe Murang'a ndangitikira guthii kuri aciari
1: Niki
3: tondu aciari already ni mamenyire na makimenya mitugo yake
1: na mundu uyu wa nduthi ri
3: eh
1: mundu uyu wa nduthi ni waku ni umuwi
3: ni mundu ngumenya ona ti wa kuraihu
1: eh ni waerie yo yanyu
3: no waerie na uyu na no aigua ri thebiu ari na ciana na ari na mutimia
1: we ni amenyekire ni andu
3: Ole ni demo manya kuona no aigwa na thaici no we matuuranagia.
1: Na ni akuya na ni agute muciuria ni agute muciuria wake.
3: Muciere uni ahalie ta te tondu na mutimia wake ri.
1: Eh.
3: Mira tondu thaici athia gwake ona na au miroko ni bloti ri.
1: Eh.
3: Akuona ni ona miromo ni athura na riu ni athuraga kumira tondu ni agucionoka.
1: Eh.
3: Tondu riu no ona ni tareheirwo muiru.
1: Ehe.
3: Ere ukaundu taka uniguo gwathie.
1: Mwiru ni mutumia waku riu hindi ino.
3: Riu mwiru ni mutumia waku riu toko akiugira gaka ni gacungu akiuga ni akumena uri ungimukuru.
1: Gai aha.
3: Eh.
1: Wajohi. Hello. Pesia dani na ya time. Na nero draguragiru rira haha na ihenya. Na mathana mone mathira. Dagitari Catherine Wajohi ni oka. Ajohi ni ngagwetha rucio. Statu na itetu hasha uduka humuke haugura kedu ilu ya tekele kuhumuka hau ya gurira kedu Statu na itetu hasha hau niyoko ya gurira kedu na niyoko koro hota nete na wigura ile kedu na iguiti okenete todu niyoko heo ginyabesa shopping hareona yo na hareona shopping yeho na hareona kendo gita rune datu karirwo muno ni mitugo ya mutumia ucio naguo atamburitwo Kenya ngeigua to ni ndiko ndi mundu acio media thoma maundu maingi muno ona ndamaka muno DJ yake jira ni aiguire wa Njohi wa kigogo ini na andu arya mahana wanjohi wake gogoini na atumia arya mahana mutumia ucio wari wanjohi wake gogoini mutitigane na social media gwikiraga mohiki manyu kou mutitigane na ma baby shower mutitigane na kuonania ciana cia kura ciithaka tarwe waciarite wi wika the othe eh ndutige kwigemia ni mudikane garuga ndura twahiru ni mutumia arya wetaguo wa miri wa murungaru no urikane kana kau gakuire nike kamwari kuna watu wana jicho ya tatu wabaya zaidi na tunawajua
0: Tugetikire kureha transaction fee sheiguru ugituma besha dhishieja. Urina Sendwave wallet na utume USDC digital dollars na muigana oria umwe wa US dollar na rua note kure hiyo kedu kure family na rata fururini wa Uganda na mafururi magi makirie ma iganaria ikumina emwe. Durare hiyo transfer charges na gotire na hidden charges ni wallet to wallet transfers secure shia na rua na mituki. Kufad wallet ya kune simple kuitukira M-Pesa norio ratumira ahote kuruta besha na loko currency. Kana ni family yaku uratumira support, besha shia emergency, kurea school fees, ona kana expenses ishia omuthenya. Sendwave wallet iratuma cross-border payments chituweke hudhu. Download Sendwave app omuthi na utumire promo code kameme. Aguro ni ritaria kurea bere kuhudhira Sendwave ogetumira promo code kameme nurahayo $5 iria ulea kiriru wallet ini yaku wa deposit $10. Ofeno egadhira tariki mirogata to June. Sendwave wallet, money without borders. Mwadho na mitaratara kuhuthi.
4: Okay, kemi mejipa. Jazzy, sijui ni dunia Spain ama France. Obvious Spain, tiki-taka. Lakini pia France, wanaweza counter. But pana, wait. Senegal wakiamua kwenda all the way, watati, itakuwa moto. Ama, ni vai Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda ni vue hii, ni bakina hii. Hey, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
5: Coca-Cola. The excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto. Coke.